taibang bu sembi bazagat kima bu, tazari nangi nagun bu, ayuki ingla ba mangal na, yeli nangi nungsi balay nam, amamba angan ba ahing nungtil, nangi saktam ni, nangi kusim ni fazaba pumba.

Taibang pusimbiriba amamangan kairba sagudaba ibungo. Haini jagat pumbada tola tarabagi marupni nangdi. Chanbi haiba thaujal haibani. Sakseke sonzage nanaina mapunangi minglentabu.

Matang na tabir si. Lawrem mam ibuhal sing na sakpa, kaidem bor sing na sayring ba matamishay, asam na sayuri. Mualang kagita ke lay na jong, ngasisulay ko kairam de.

0: lamit tumit khangu sunate maroli rol tinabe sunate ha matam da kamdo ba kalu kalu kalu
1: aduga ima akhang aising na haibada pa turel gi sing milliliter sam da miwai bagi amang asoi da yauba pikil coliform haina ba bacteria gi masing do lising ani sanga de helab dine amot pe ising ni iru maida jabada hapsang sokingai ni dagi central pollution control board na ganga gi isingda hairiba fecal coliform lising hum budra aduga jamuna gi isingda na fecal coliform lising kuncha hum do yon yao yena hai adu re su miyam na di mafam ji da ari palet na adum irup nari
2: mi lising kaya kaya kurak hang dana turenda irup nari ba sing do masa ma upha bang ap to oiram gadra miyam marak tu da laina ti napak pa yonum loidra ne
0: adu ni ne
1: Duni, miam tin bama pungi plastik botol asa atau hidak lang tak yum bagi serang kau nasiing bagi hundo kag mayang sakdam juki ningai ni ma. Matam sida miao bagi ising nungsi lepak lehau mulhali ba pocak singi marak tanya plastik pollution hai besi nak kuai degi mayuk nabo wab lantam boirim. Chamu degi ma pung kaya tanya France lepak ngjau ba plastik itad mayam leri an hai duni ma.
3: Oh yare yare yare tu. Aina puri gi kang sing ba mok tang yaur gi hai bada noi mayam na ai bu satana ba na semjin sajal li ba sebot mari mairen mari mayam do ai ta ba yam war ai oi khar noi pu na mang ne ai gi mayuk ta lei bang hak ta ni lai tha ja ta bang hak ta ni noi
0: on thok pani da ko mama nang che ai khoi na hai na re ba sing si lai tha ja ta bi wa mat ta na ti hai ba ni numit khuding gi namong nu pi na iru mai tha jar ga phi seng se tu na Lai the Mayra Hailey, Calypso, Lai Taja the way Kudam Lamia.
2: Ima Ingen Ginini Panba, Kansing Banumichinataba. A topa matama madanea, I could me ampuri the salusi. Imana, Numikani, Leningi, Labiu, Uris Hagilanko, Basinga Pam, Nariba Mapum, Kuting Mak, Amatasita, and a Koyu Raseba. Some would the Su Iro Rasi, Tingo Paragas, Hanarusi, Mutaso, I could.
3: Oh, yare, yare, yare. Up Haba Numita, Lai Ginumita Boozaganat Kurungi Hibani. Adu natra di puri satra basuya ini kaya.
2: Aku yang haja basi, kamu tak tahu juga.
3: Oh, aini, noi nahi bas loi tahre, ai loi kange ibi mal loi kange.
0: Oh, adu di nangi si nasa sing nahi basi yare.
3: Ha, jum si dana, ai gimi sang amat terlay terbani nene. Yang apa tahre dana moy baba.
1: Aku yang haja bas imana haja terasu, hayeng kang nu mita kang singing egi. Mit upa paudam TV de oi blakan madu yeng bi
3: oh yeng oi yeng oi imasuk gi yeng oi se sak ngan ta sarak ne tumbagal ge
0: e adu di tumbanu ngai de bane kari nganom se chachi ha madu gi nga dum di ko ai le ge
3: oh moi ba phagi ge taubi rakhinu lai gi nu mi ni nga sa ba ya di
0: e madum de kauru re he mama
3: oh kang nu mi sida puri da sat ti saning re da ko ai sha ibungo gi mang da Zagoi, ketha ketha na saraga. Ishu masak phajaba ma ta phangan biyo haijana khuram jage khalam banai ba.
1: Ima na chugi oira dine namau do oina hangbiro.
3: Ha. Awoi bro hari ji bai pocho pa. Hai, bima. Ibo so bana hai si bo.
2: Ima ai sangong kher horam mi. Angkat lok thok chan.
0: Hai, ima oi bema. Hai. Nangi kerdo, sini tak terus ngasih di soi jenah tumbani hai.
3: Atu ni apa?

malangi ipomda joy re samlang lakta sanajari ba ningol gi nachum gi leinamna manjukana gi thamoida liruni mutnai draba nungshiwari lobi resi athoi luwang amadi pushparani huidrom gi apunbo khonjelda ng angogi mayekta athoi luwang na sairang ba isai

ngaikhota kisiki thawlum tabiri agasbani imphal hauzi lanthuk cheri rubra gi seisak pasing nasakpa mk binodini na seringba lebangni bishe.

ngasi ani suba thorum parengi pungtara ni thoi minute ni fu sandok chagani laita rasi pukming wakha akaspani imphal hozik delhi takiri leda malem gi pau tav fungbiragani.

0: تم حقيقة تم لبرا أي واحد هاي نمو تاري برا تم حقيقة
1: أهين شي تيغا ماني نحا تسيق نر بوتا نيني بوتا بيرو كي دو بغيا
0: أي دي بوتا بهم كم دو بكو يريني
1: أوه هدو دي نيا نوغا آي نر بوتا بيرو
0: أي بو نوغا آي نر بوتا حنيني نغا دي نان أي دا مكاري يمبا متن دي تو بيرا تاري برا
1: نغا شي دي نيا هاي بيرن ngarang a hingdo ai mang yam na nungai ramde
0: ai di hai de ko yadrabni
1: ai na hai basyam ka tabi u kai do bage
0: mang ha gi wa do wa na tre ai nga si di mang gi wa ta ge kham tre ai wa hai gi
1: phare phare nga si gi di ne po tha ra si nunga la ga ngang na ra si matam se yam thieng e
0: matam se lai tre adu na ni ai matau le bi se yum si da pu sa lak la ge ai na le ble
1: kai su kai de da
0: Nang lay besina.
1: Ay lay besina kay daw raba.
0: Akay ba mo oy raba.
1: Pay pay. Ay sunya kanta na ba nung manini dati matam pipiyo.
0: Ano di ay gitan sa asimang kipata ba?
1: Sumi, madusu aruba ni. Kadai dagi kaluri ba? Kadai dagi lamluri ba wakan nune ansa ba?
0: Madu hang lagi kay kandagi. Kandagi thora ng usalu.
1: How do you make that no hide, bra?
0: Some kind of lady.
1: Eh, I know that no hide a gaddy.
0: Do what I am, Makoe. Had a light talk and say.
1: Hanura Baganda, kind of a high vasibu pazari brane. I know that cut over Sibu Marambu, Kariginone.
0: I know high crema. Mahapus look again.
1: Madu I hid Irandi Natidana.
0: Nang lady in Kadila were hide.
1: Aduna magi wani dana. Hang jerry buddy, I hid Irani. Satka do bedugi maram matang di.
0: Ain nang buta sing nang sibung amdre tambalika.
1: Oh, hadu di maram ya hamcare. Yare yare.
0: Thorang lu selu.
1: Kari ki thorang toruni.
0: Thobro.
1: Nongsu. Tilip tilip suri.
0: Sab.
1: Ahan saba. Asuk kui na hing minarak babu.
0: Satilam di pay kodna.
1: Ay. Kari supuro. Nada pagliba sa nama siya si Sultan ng lagi. Mangonda sinabi yun. Ay, ipinjan po. Sida lay siya. Bengki siya sa ang suna yawra ba niya.
0: Sida po sa kone? Kari nung sinting isi po?
1: Ay, giti darkalay tre. Ay, giti loyra ba niya.
0: Amma, marag sida nung ayro ay may matang ipay ko na. Sese, sipay ko.
1: Aman basi he parabane. Mina ukra gane ayya ami kaide. Ayna kaide ki kai basi he na ki na pandane. Asu kui basi he. Nung si bida na say dang lomme. Ay kata na nung si japa. Is. Thong may kai sakre. Ay. Ay ki mai se he.

0: Onda ud på ngam der ui.
1: Aro ui boi na kari gumam tang di niu ne ang onda gi.
0: Amat na te. Ani khatar ni jagi. Soi dana pibi gani hai dana wasap piyo.
1: Nang na mitsi da ni gabu ai na kari gi pi dani. Ai na hai jaba su nang na pibi si di.
0: Oh, nung ai jari. Ahan bata. Nagi kuyagi pulasi. Lomjaki ke. Ani subada. Ai koi ani. Mapok mapok kudingi amok hana una da ba. Ai sale mangoloi biyo.
1: Tamalika.
0: Amok hana una da ba. Ko kawira ganu amok hana una da ba.

0: Mi dang wai ram hai pe do mu wai rak te ni.
1: Nong chup sing ya te yeng bi. Amam mangan sin ram dai gi phaja ba si angak pa ni. Nupi gi pun si su leng ba nai da ba mangan chi ni. Masi bu nume chup pa gi lai sin na khan jin na ba hot na ri. Khau jik su amam ba na yo sin na ba hot na ri.
0: Thamalika nang na hari du kari no. Ai khangi. Nanga unsi da tengaram brava. Ai kangam gani thajati. Ado, ai nangon wapam matang di hajaki. Sumna tagi wapam matang.
1: Oh.
0: Yaiko.
1: Amata natra basu. Lising lising hai bi bayai. Salu kisi hai ba. Naya tang adu matang di hingak bi batare.
0: Malika.
1: Namita selakle. Tiang kragani.
0: Ngako. Nyak tang pang kisi. Nati, nang hari siapa?
1: Ah, ini sengaja kerja. Hanya ingin tahu ram kerja walhuri. Ngah tang pambi hoki gadra.
0: Nang, ini wahai si Hayendri.
1: Punsi coba tahu nanti lag lama tu bu. Ngasih di, ini wahai nanti biro. Nupi gigi punsi di mangani. Lek dera bawa sak amadi, leja bawa mangani. Amam badam matam puna magta kok non bayati.
0: Hayeng gi thorang hai dikarino.
1: Hayeng anta brinda bonda chatkani. Laikai gi mayam chatpada yahu rage tawjabani. Ai chale phambi ho ko ko.
0: Nai ko. Amukta yeng ki ge se lai thoro ko. Ai bo ga amukta yeng thoro ko ni nang ba.
1: Ai bo ga pi o. Hoji Aiyi, oiri bermain tuong ase, utpang amjararo, ayi bungak piyo.
0: Malika, nanti nangi siwa mukan na unararo isira.
1: Nanai, aiyi.
0: Kaya wa?
1: Brinda abon dagi abuk halak ke khandre.

0: thời bia hay yên đi nông mai rừng ní cái đại đã coi được gì hay bả bố bố khơi đã chặt tập số quỷ ra dù đã su làm huy phá sa bả anh ấu bả mà lấy đi hay ye nát ra ga lấy cô đã lấy mà yam sarong sarong sát bả đồ yên ngô si hay bả cái đại đã coi được gì
1: Adu buru mama, ahan benda bubu hoi cak lu si, bubu na pay sapir kani, adu ka nini ka mama naga sune pay sapir kani, adu dagi ju dacat si, adu dagi na lekonda mukoyu si ba.
0: Ama kalu hai raga, loi maka kali ne masya.
1: Loi nya cak si.
0: Ado, bapa na gari tau gada bani nene, cakap, bapa dah hai naru dong.
1: Hai ruge, bapa. Baba, babo.
2: Kau kau tahu lagi? Nang sini nama alau tu na tan, tan aku ubusi hektar tauri. Patah bahi ne pinesu ya dia. Inal tu sengah hari orang ni sida. Kau ino hariu?
1: Adu buru.
2: Adu buru.
1: Adu buru. Babo koi ne, ju ne, leko ne, koi lu sih ayba.
2: Koi ni, koi ni apa yang na? Ayi hari le sengde, ayang sorat ani le, club ki meeting su le. Ha, kamain cetauri.
1: Adu di kamain cetauri ba.
2: Kamai ni set pun nanti ni, set pun yang rohaya bini ni tuh biye.
1: Papa nang yang pete, mama, papa hai yang sang dia ye.
0: Tahu lah, tahu ni mai hong nabi. Angang si nung padok hai bese, kai lagi kan daba. Asi nama cah nung siri si bo, kadai de nung siri nung kang de. Macah bu ta seng nung siri di ne. Amasu amasu kai de naba loi sen bayai.
2: Aduh, agan nang sen lo dana.
0: Sen ye.
2: I.
0: Yang ne? Sorat ani ayuk tapo yang pitu uba tindo uba yai.
2: Yang kang ni bah sakit senang tu iba. Nang tapo yang pitu uba ya ban hai do. Imong manung lai ye. Sorat amah orang ngah pamaga, ma pam amat amuk sedani. Ah ibum sahoy sorat tu dina. Ayku imalik tapo matam dah hek hau budi luar bawa bola aga sangkriton gase. Ani tak senang mini. Kang apa?
0: Ho tu dina. Mayun pambagi.
2: As kang rapon ye. Mayun pambagi ye. Ma di mayun pamu ya di. Mamang si tepam biu hai, betul. Yari tahu la cokri tepam iba. Kang apa? Aina ah marak tiap selu betul. Lekai cahun ni cokri tepam je ke bahaya na cokri tu ni pam itu. Mayuan pam ba, mayuan pam ba. Ya kang apa?
0: Hong kang de, kang de.
2: Kang wei ye neng.
1: Pas, papa mama lagi ngang na bersih hauran. Aij jat lagi.
0: Kadai de no thui bi.
1: Oh, na kui de kah na bata de na ba.
0: Nang na ingon de kah na ba hau bata ngang si. Lepam zabung kang de bani.
2: Ye. Ayo nak kena bahu bukai dina, nang nak kandi naik tu cuma naik aja, ha? Nang nak suruh kairak pada gigi makata narak pada teraba.
0: Ho adu dina, aswai dah pambiram bado, som nak kari gida makta aswai dah jang sin biru ino, alak biru ino.
2: Oh nang nak nangi nasa anu pi duda nang pay hai nana ba, ayish nak pati hai nana ba, nangi wangang do, adu nak ibu kau ba, kang apa? Sang sin lalai iba nak kita.
0: Asyik dah ada dong ni.
2: Nang naik dah hein ba.
0: Oh. Nang nasoi raga na, ayo deh hekta tay na ba, hekta tay na ba.
2: Nang su tay na itu di, nang su hekta angon tay na itu di.
0: Kau sudah tabas sida, kau tahu hektet kay saw bangam ini ni.
2: Nang di saw dreh he, nang di saw tu boi mohon dengan angun ni. Nang su ni hai si, ha, kau sudah tabas dia, nang han saw ini tro, saw bu saw dreh hai bang nang han.
0: Saw dreh, saw gan bami galai minar bani na ni, ayo su kara saw dreh.
2: Oh, ayo su saw gan bi. Jenggam bini pi ke lain nara bini na, isu matung kara injare.
0: Ho matung in bahai se, nupa gitung se, nupi na ina bane.
2: Masih gisim je yang oime. Hektakumba. Pangla anda bon thom matung gaya ba. Hektapapapap hektakumi ya. Kadai dek ino kang di masih.
0: Ho nangi na tung in liba.
2: As, matang sida yam na hai naba, mayam na yam ngang naba guam tan penjel lauge. Nupi na nupa deset mina si, pun si lambi dana tung in zerake. Punsi supaya taduk piganu, kerikum betul na. Isai inong mai daga, sabi lau, cecil lau, kelak payami, kanjau payami, mangda taro lau kah, hanya beti taye. Aduh, znatan na, kusam na nasi mina bahas dina. Aman nasu mang thaba belaite, kang apa? Tungtang bahas belaite, kambrang na, seca mana nasi mina ba?
0: Nungai da, akang ngahai pandit sabadagi, wa keretap nangang besya.
2: Sawroi hai bersih ada bani dah tahu ni saya. Pandit sabana muk tahu ni, pandit sabana muk tahu ni.
0: Oh, acum bado, kang hai bado. Pandit kira apa yau ni? Pandit hai resu sawri ni. Apang kah hai resi, loi tahu ni zani.
2: Tu mian, porum lah itu payah. Cegah ini nak sejuta. Hello, Ima. Kari lay there.
0: I quit my rose, poor dog.
2: Don't lock and pound and lock the dog.
3: Oh, hiying dog. Oh, hiying dog. Is who no pa at one buggy? Body any hide in Hanoi bo.
0: Hi, ma. Body never ima.
3: Oh, hoi.
0: Kanagi no. Liski gira riboski ro.
3: Oh, kang de. At one bado. A dugini. Makoy him a ming dog. I coin a ga high by his a baganacha de. I coin a coba, hi ba, tomba, chow ba, naba. A Krishna kind of a cow hibers here. Ya de co.
0: Paddy say, ma, cows at a son. Makoya bamba nigger dog again.
3: Hoine, a dog. Mazano be yama do soon, eh? Kainoma cow bunny. A hibra hijade.
0: Oh, cow bunny, a trailer hibra kaino cow bunny.
3: Oh, a dubo hiba. Aina ne. Ibe yama cow she hidena. Ibe yama hiru babu ne. Makoy mangata rook na sangana ne. Wa launaga no in here. A see hibersibu, I say. Pagi ibu bidau naga tau radana. Ibe ya ima hai basi dabu, karibu nuk ni ngai laige hai ba. Aisu ne, aina song ni ngak tana ne. Ibe ya ima hai dana ne. Kanna hekta anirak laura maga, imung da hekta jang bani dana.
0: Ima na, ibe ya ima hai badu dana ne. Aiga ming mana badu dana ne, kau ning diri wairam ni se. Se pare ima, minggi wari si dine, ngak tabu tham kisi. Bardi edo. Jag tau ge hai rabani na ayukla nung dang la ba.
3: Hai ma, adu di khang dien he. Ma koi na sum hai jara ani da. Ay na ha na hai bagi wani. Ay se, hai yen ginu mitsi da ne. Ka dai da lai ru dao no khang de. Sa ye na muk thong thara ni. Madugi mana maha do ima hai na de da.
0: Ima gi ka da ne, imung da thong lon si lak ehek lai yu se.
3: O adu su ne, ekta kok thora ka dao ri bani. Kali no ngaurok hek ngauradana kongol ika hek karadana ne as kari kara sane su khangde
0: o matam matam gi ahung bani seima yana yana ba chatlo thammo se ai su thammage
3: hoi hoi thammage ko
0: hoi hoi ma
2: birthday masim chongming ba dilai ti ai sine ati mai ti khoi gi sanabi su sigum ba thesel pa sibu phari bra ba sigum ma

0: sakal na oh koi wai thau de theng na si ko ha koi na sa ga dur bi la na khong som sa na ga dur ni wai thau de pun na theng na si ma tam de de li la si na har de ge yau yi a de ge mai ban de ge yau yi am de yau yi a koi awang ko som si de ge ai yau je mi si tau ri ma yam sing si ge lak na bo ge ken wa si de de wai thau ge wa ten de theng na si a som ge la in de wa ge na thau ang ge a som de wa ge na wai rang la in de wa ge na a kwa khen den da theng na si pul la si sum ain tau ge cycle tau ge na mai tau ge chan na ra mi ando lila ju matam da di ani ahung ga mangan kan na sanaram de lila nomu ge amasi di lepta na dum chali cycle na chali ma phom du dei da koi na sai sing ja koi na dum thong ja ga ni koi chan lila lo ga sai sing sa ra ga ma phom du patha ra ga nonga la ga halak pa sumain to ga matam yam sang na dum ai na lila se chal e hai ta re oi oi e aya ma matam da ma si nungai ba hai tai mayam gi pun jhal la ga cycle du da wa wa nok ta na wari sa da na taw le ya koi lila party mayam ning do amagi khangde wari yo tai sar ga cycle du lo puro yamdra bada mi ahumari ahumari koi mi tara si mong da pare ing jan ka la ko si ai lila party la angang chen tho ga gari ma ning in da na anu mai na ga taw da na taw pa matam du yam na uri ngi gi geno du da di anu mai chal le ai tai anu khara li shalak pa kara kan motor ko matam de ti ko mini bus ai na ma khak le ram
1: ho
0: ho ho jing si de bien ja pe pu ma le mini bus ti
1: maning ga utho tu mo he
0: ho ho ho ho adu ma in tor ga adu ki mini bus tu de da chal e hai ta re
1: ho
0: ka matam ko khra chahi ma nga antara mo ki wa tung de de adu chal e
1: ho adu za nu de su ani gum ba chap pa khur pa je lila mo pham ma ga lila mo pham ma ga lam na ra ko matam si da de cycle da chap pa si da de khoi gi nungai ta ba khoi ta ba adu gum ba ga di nang bra na tra na lila ko ba mi khai nu na the na lai ka na chau na ba kho na ba si gum ba ga su dum thok ra
0: thok ta ba na te thok pa ja ni matam da cycle na taw ra ga ani de he na lo ma mo lila ani si ama kharang na ho ba ane gi la ngan na ho dur ba pha so gi jaga du na mi pun ri mi yam dri pul ga na ho bi yo na kha ma ni do khoi na som da second so gi nang na ro ye ho ge ge ne takan na ba ma du gi taw ra ga anu mai taw ra ga cha kin na chal ni ngai ma tam da na tam ai taw ra me ya de gi ti khoi na mini ba sa na ama thol po ma tam du de gi ti ma tam du de lila a hung ga lo re no ma da de gi ma mai de ti lila ma nga sa na ba yau re khoi ni ngon pa li ni me hai da re ne hai di chho yo
1: a tu de u za khon jian ga si ba yo ro to ro
0: e si de nung din nei chanare nung din baro mung pung ngam de chanare mung din lila manga chanare ka doi ni ma de de ah yam na wa ba du wa ba du ngai ba hai tai wa nu ngai hai ta re ne ho re lila manga du gi ta kina khra ge lo jere ba manga du pun chal ge ye ne ro pa kan de ti paisa du alum jam jam phang ba ni na a wa ba du ka o hai ta re
1: ma si mak pu si rol makhal ma khak ti o sa adu o sa maru oi na matam du da lila kangbu amakha ki misak se kaya mu yam ka di chang asa ye script tu ki demand tu ki matu ki na to gadra na tra gana kam do yo za
0: koi yandra bada koi mi tara mi tara de ki hen di ade gi di adu mi matung chahi mari ma nga mi matung de mi ama ani hen an tra ma thoi trai thoi bau chana ra ji bau de koi dai lok la gi da si bau di yau ye du aya ma matam da koi chana re si mi tara ne la pa nu pi chabi ahum aduga ni pa sa ba da tare ko mo tor ga mi tara tara na sa ba oi na tor ya ya mo matam
1: matam tu de oza khu gi script se oza khu na pa ba script se script writer da sat laga ha gi do ri bra na tra ga na sa gi ai ba sin la ga e e gi sim da san bi u ga ha bra kam do yo za
0: khal lo nung sir e hu ji a khu gi ngai rang bom gi oza ai bol khaman
1: khamrin gi se
0: ma de ma sa u ji ji mo lai di ado matam du de da mana iba lila phanaya na koi sana gre asang ma tharo war gulli yang gre matam du de da to ge lila si bangladesh ki live hadi bi no mu ge wat yang ma lila ma yang si mana matam ibi ra pa ngai ramo jai bo ne ibi ra pa ado gi matang da note in phan ani ku jata ma dul ji de jaw ro ko matam da di lai gidra ba ai na ho hai tar chana lu ko yai ba bu mo na mai te gi wari su li bi ne ma ti na na ee balila asidati jam sana gare hing bagi tha dabbi de chana pat ki tharik tha ke koi tamo ina khung bo ya koi torga sana gi balila asi machine thi bangam dana mane ee gi ba alila mai ama ma su koi sana jare anu ga ha na haur pa da koi na keno torgo matam da di oja ki chandra na ee balila asu lila amani sana si gi ane gi oja mai bam ram chorun ne ee balila asu khar gai adum chan se gi yam dra da lila samadi helang do ma le ai phun si si da ai na kum pa lila
1: hoi masi ozana yam na pam na sang san jaru baduna lila sam ki matak ta kum ba ngam ai bini ado oza hoji ti khu gi sumang lila se anu ba tre na ma lak pa khu gi isei lila ha ga dra isei ka he hapsal pa oza hui matab di pioli khu gi jatra wali hana isei

Binamang tema di mapang nishapa kong matamisa isi tanja kibagalina na jinglun gi sayrol sandok jaba yoshinjari. Akashwani Imphal hausi mar paite imadi thadogi thorum matang matang wina tawa phongbiragani.

0: 大姑妈。
1: 你好。
0: 库拉萨巴西布，马后萨迪，我可亚姆那努埃呢？伊塞硬硬的呢，马苏勒那尔个雷呆呢？咖喱豆拉巴诺汉特迪，马吉马吉，嗡嗡的那雷里斯呢？
1: 会呢，你好。哎，苏卡里文。
0: 阿哈罗伊西勒巴西达，马苏吉卡鲁巴达，豆巴奥里尼达，奥里扎呢？
1: 维尼维尼。
0: 豆巴苏瓦巴达巴呢？耶我呢大姑妈。Pik liba masu se, mana lay traba da, kanana kon bihagwani. As, yam nung aite da.
1: Adu biyong, masu nupaning tim chidi. Kaya na harao na, sabal wadi yu tong mata chida. Tien zong yu sana liba no.
0: Hoi ne, adu ta da. Tong si lo sila ni adu ga, kien resigi emele yao na, lak liba tang tarada, hong la ni hai badubu chumho bro.
1: Sumani, ngarang pradhana pao chien kibani.
0: Hoi. Pradhan ki masanu pitom bina hai yeng lai he usi pareng leng na bahai rammi
1: o
0: hai ning the tau ni se yeng une
1: tara
0: pa ta re thong ki bar se da ta khali se yeng une yeng une une ma se I bu ko ning the kum tha ro da le ba se ne ne wa hai gila o pu pu ki manak te chalu se ba
1: ai ning the tam na ta o tara ka ni ko so ka ni lao lao lao pu pu ki nak te sa se Anang adegi taradi sokani ko
2: Dali dali pupu do yam sawi ai wanda so bang sai ge sai ba kau bu su kom de pham la ga dum le
0: la o sida kai sum taw ro ye ai pupu da hai na ge ba kum tha ro ba se
2: ho ye du di kum ma ge
1: to ai na hydra khura sa bu se kai no ma taw ye na
0: ning them yau re ai hang ge lao ni sida
1: lao si lao si sang si sang
0: lao ni Se, ai wa hangge.
3: Gari hage ni ne. Ai thong sida yam chana ni ngi. Yam nu ngai ja ni nga. Ado, thabok shuri ba, khura hoi na hai ba.
1: Gari hai ba.
3: Thong se lo ya di, sida gari shu chang lak la ni. Ai khoi loay na gari tong mo phang la ni hai nga. Ai di, gari amu phang tong di. Sida gidi tong ani, noi di tong ai dra.
0: Hoi ne. Ado, nang na pupu na yam sawe do, kari gino ba? Hayu ne, nene sugunu zatoy ne, halak pada achapot le bira ke ba?
3: As, kang de da, sum hai ba ne?
1: Ado di nang achapot sara roi dro, ladu ga hingan ga dubu nang chaning drabay ba?
3: Chaning ina ado di ya, lay shulay ro oi dog da, hai jal le?
0: Chato ra ne katil da, soy da na lay do ne horen, ado, hai ro ba se?
3: Adu buro, aku ibu se, yam sawi hendak di, macam dah murum murum, kau inu kang de, ngang liba, aku ibu se yang ngangi, cai.
1: Kali gino adu dia, hayu se.
3: Aku ini ni, tong da kara ke sana bagi.
1: Oh.
3: Tong sabu se, mai yam sawi ngo.
0: Oh.
3: Aku ini tong da kara ke sana bagi, mai gak sawi ni. Adu, ibu de saw de naba, nui ne kara hai ne biu gua.
0: Pare, aku hai ne biu lao. Jalan saya pupu gimana nak ta?
3: Aku dengar lagi. Nui Hana, hai nak kuku.
0: Kura.
1: Ibe ma, aku kau bro. Ha, kari tuk si hai bro. Hi lan tuk si hai bro.
0: Tak aku mari bani, sugu nuzat kita uba. Ado, hi saya muda lan tuk piyo.
1: Kakal. Aku lan tuk piyo lagi aku. Saya, kakal. Ning them
2: kai hai ge
1: nang su hi de ka khlo o asom phaw bu salu si
2: hoi
1: khura
4: ha
1: guma hak sang ka ya nuai bi da bra mau sa gi iman ma na di kari taw ge khura
4: sa sa
0: khura
4: matam si yam na hong ye koi sa sa
1: khura
4: ma si ga iroi na na mi oi ba I khoi gi wakal su hong ai ko
0: hai bi le ba si bu khura ai khoi bu
4: ai si bu matam ma si da oi je ba thi ba hai ba do oi ro ra ne sa sa
0: kura
4: miang gi I suk li ba tin kang la ne lam da ma si gi miang ga ai ga ka I su ma ri thong na da
0: kura
4: matam ma ma da miang gi kura chao ba ga si di Punamak kiyek nabu on krabra.
0: Hai bibi basibu.
1: Makata biyukura.
5: Hojita biri radio lila hiranba lila sigi ahan batangkak lila sanabi kibana rupalaya theater gi lila kambu Akasbani Imphal hojik chanduk chari narol gi khonjel

1982 Ogos kitang 15 da Akas Bani Imphal Haudoki Matamdudagi ngasi phawba Akas Bani Imphal na Manipur gi tongan tongan ba isai makhal singi asauba phambak amasu piduna lakli Tongan tongan ba sai hekta sai dada ekhoina ta dun lakli Pena gi sai hek nat isai gi sanda kunung isai gi saida film isai matam isai gi sur sai sak sing Saikhal sai sak punamak matam ama natraga amada asaiba wakma kabi khorjai suba kayana sairing lamba saisem lamba ngaktani asigumba sairing ba asaiba kaya gi sairolda lanthok chaba ikhoi gi thoramni asaiba gi sairol asaiba gi sairol ngasi gi tangkak ta taminarasi asaiba rajendra okram

0: punsi tangkai hena punsi gi awa nungai saruk yaminarak labi pukhram bamningol okram ongbi sanatum bina mapurobigi iba pamjebabu asumna phongdogli
1: support ki di always ta wida ado irakma matam jida caption macha macha irak pasida kainu irido hangaga tapabira unne haraga para kanda aina e ado bahai du this my haibana phajaroidra achibu desinen thotra sumaina hek tanna basu yawi pamjabani na pamjabadu da ilak badu da di akoy edom support ta langwam netra jinna chakpa uram labai gi pirang se thadoglamu aibu nangna maiek se aina thimje babada haraga ihen bane adegi ama lalamung imona sakpa loktak pat hi honlinge gi do nganu thangong chakchadri ngai da pairak ke nanak ta haibagum bamak ai mai ek tu chapchana dikawre adumaga aina hairaga adu marak marak ta su sum tanaraga I basu dum yawe aina khangjaba aina haining bado iringe marak ta smain haibadi smain ibadi sigi thim jide ibadi kamain ta wi na smain he he aina su kanda iringe tu ta sum aina pamjabado phongdo haning bahai tare kon ibadi haitaba tabadi am haiba mabana isai iba horak pamatam se asidadi nomugi isai manga gomba taruk gomba je numi kutingi ire ire hala eboko saksang da kauthu oga sakthung ada kautoga parga tahan doine ba ada aina buhai kharaga dang pungning changna wakhan thadara ga kharaga dang bi yaman gere iri si nomge phajabu wala kan twain tawdana haiba numi siyao